Twitter, wala mahawar da zirgi yi zaban da wala bai nalmakan wadda zira jin wala halatin maru wala mafi dakwat matare.